야 시 송바 투바 등 대마타 조르데 점처저 접하라 팸네 사차혁도 조르네 자로서 유바 등 초상된 산로 만드 등데 가상 암미데 제이 차무추 암미르 점처르 미 조르 영제리 고지 미제 조르르 점처르 요바네 미히버 진저 로무데 와셰 송에 대니마르 암미제리 다그 산는 초상 접포다 통용베 Drapoka lina duba ngu tutar yoban tongde, amye yoba tohne, dene drago sungwe, dra paung chenpo xeke goji de sanan tsando yandao. Dra tele xebar debe yubwe pukwan drawa kong yin dao. Koi pukwa jake nangne par golda sebe, drapoka nang tamjin tongwe, amye gomba raza ngon tor di rawa na nyele xeando. De yalo se drango na berga de yangje yang ngu xebar yandao be, Chorong gaji kod ma xiong de, ha ha ha ha ha, serv zha xiong xior de xior de. Ta long tab lu cha sam de dema ta swa chung, xiong de zho de nang de songa de, jie de yu ba na ganyang man hang. Lun de sivar songa sivu ma ke mantong war, den cha kan ta xiong cha sam de, ngo yi jama de xiong be, ngo ranok si yu ba le lu sivar songa so tam chi de be, mi tsu xior, chu xiar xior, ta wa le, ro so ngu che ganyang mantong. Dema ta jori jimba xiong me ba senji la be, kong jik cha sam jim ma cha wa xe song ne, nga ning jung bu xe ke chiban cha, ta go sar pun ga sam de, ngo wo sivar njo ra ngay tab jen, ngo le njir do ba zong. Dar sar kong nang ne ngo na matar, lupo na tar yang lomi xil de njirwe, jibzi me par damri la sowa tab jen matar, dar cha kong dar lu chi sowa de sun rin se jen mayang go matar dun sam se. Kyo ra cha gor lem ne nare, dai gomba raza dorwa pukwan dar zuk ki ma ma gu zung min yung bu ang matar wa xe se yo be. Deren ji xiong do, lan zhe se yi na nang de yo ba ta qiu se ne, jiong zi yi sen tin se pa na, go ne swa tar zam song. Nang de pen ne, en de na mungo jiao xiong do, de ko san zhe yin par ta ki qiu ngay mazharu dalo jiu ta si gu song de, jiang ka per ka li ne korwe, cho tong zha ne, kan dar, jiang lu long ka da pa dar. Ya a ji jiu ji rinpo chi, jiu ji mu ming lai po la tong la ma yi dan sa, cho wa yu jing zin pa mi, nga ma su da rong cho chong ye, do ma tab ji ma zhi ni yu, ngor wo zhi jir me pa song, lu po zhi jir yo pa song, lu po ta yin go won to. Dede jiu ji per lo la ak su nan zeng na da, jib jib cha jib sok jian zu, ji song tang de le ngi ye yo. Yu bei na, jiu ra, o ak, dai di ngay dor si yin, ak da rong de la xie kan di la ban zha. Tata jiong zi, ong si na, ak cha wa le wu man do. Ten yin na nga ri do, pa ke wo me pa pa cha de, zar yu jing da mong tang cha er ser, lun zong zhou ye de dong bin yin. Serje teri, da chorkyo sungwa nang, chorong chor pokwa nang de ong san de, tenpa de sivu lu jing, jang sang de to de, yang yang matar we. Gyori da chu je dewa na, day day san je xipki tamchi xiu guan ra mato, sivu lu yang tar san ne ser matar wa tab gan na yu. Chu je san la damri mabu la suwa zhe je to sungwe, sa ye ban chorong gong go to de ya de, lambu yi jing zhe ne, lu dong char wa deng zhen je zhe we. Chorong ge ka ne zhor na pung gong ni yoba xe jiao sungwa, zhor de si ne nam xe da jang de zheng bar dao. Deman tan chorong pukwa nang dewar tong sungwa, gyo re na re, da jima xe ne ak yang pe, nga yang zho ji yin se ne mar zan pe pa na. Chorong ge jima xe ge mi ne zha de, gyo re ling ka xe pe pe, gyo re a song ne ser pe song. Chorong ne ca wo gyo re chu jing, jing de xe ro de, jia song ga zhav ser wa na, gyo re na re. Nga jima xeang mxi, wun jing sima rongdang chorong ka ngoo lan jan ne, nda jing ne san pang na, a ka ngoo ngoman da la lupo gariw jang, par tai cho jiri isong. Chorong ne de garpu, tata sivu lu nang xe de, a ka lu yinpar ji maro, dewe tab yin xing zero xu xu bei. Gyori jung sui tau sam tung to jie se ne, ya a ka chu jing jima de xe ge me par, lang garpu la samba na bu xe jiwe lin. Da chu da rong bong zing go sa wang nga jar xeang do mu. Nda sa ra mta pa nang pan na me mayang wang ni pa mandao jang. Dewe da rong ka bong la nga jo re jik bu kata xeab zo si gu na ang le la de. Zang pin nya cha dong zing so je gce la bar chi jik song na nga yi puwa xeer ka ta che par me pa nyo pa ong. Chun cho rong mu zi pa me pa xeer rin do pe lang gar bu la ngay yo jie xeang jang dong me. Nang tab ki ma mung gar wa na jir gu ba tang, kai ling de nyang ne xe na jima xe ki yo ba xe xe jin dao sung ba na, cho rong ne, de tog di. Kai ling tam jia nimbor cho xe ne, jang ka per ka wo dung zor de, lang chen chang chung san la, nang tab ki ma mung xiang wa na tang sam da ji.
나반 담보 때 담지 니바 때 딱라 멤버 선바 때 렁가보 판밤라 조레 데마타 조런 초롱가 릉하긴 여러 센절라니 조르 끼자가 페바다 대감 초통 설동가 파왕 중세 센티네 다다앙 대다른 자지요 대는 초롱 그 장가 벌가 조르자 요바는 통행 푸바 동항 통화 초 조르 쯔바 등 아니 쉽히 강인 차마초 바르디 온정 사바 탐지 조류 희송에 조르대 다단 잡아 현찬나 먹이 장부해 린도베 나랑가 규효와레 갸차단 기본소라 힘만다오 냠데 로데와르디 데네송 조르 공롱아이 파든 초롱고 마타와히데 야발레 네요소 제양 세메발 자소 너거 잔르니지 주미가인 담다데 까 근열데 바소 정기 말랑완지데 주미 전조롱 공롱아 마세 바른지 서서는 시바 다워 능을 저절 제바 영삼 좀 잡아리 요빠자 쳐보 다일로 야다와 치경아 토랑라 말랑 워선 리바 난샬 라마 오진 베마된 코바원 칸로 야츠 코라 응삼 다완 자르 진작더 겨르라 롱딘저 런더 랑바다오 엄마나 베메 홍스 러

gergan ji chi zibzi dan ba dang xi chok da jir yin gan che kar yo ge xie mei yi chi ye song dun lob zha qi mu si ra na to kan qi mu yo ba jian la gua ma yin ba kui bi ron yo ba jian la gu gi ni gua lon ci la dir xie bi kui bi ron si ra ri bi kui bi ron yin ba ma se shu lam ji kui bi ron yang zhe gergan ji ti tang nan ba gen de hui cha che de Loma chung yin gan chi yilan zhe ge ba de. Mendek ji ge ga dang lam dang ge di xi zhu yi tong ne. Ma xi ji yang ge he ji, lo mi sim ta yan zhen xi ge ba dang. Ri zhong ge zhang ba sa me, lo ji ji gu mun zhe ge. Dang e dang se zhong a ren ba ka ki, lo bja qi mu le ge ce tong bu tong xin xi de. To ta war sim de lo ma cha long yong jir sim ker dang xi chung xi ge ba dang. Kongci longcu pengden a jashir ngu ba dang. Mechi tamu tumbar lehtak chenggi. Shuk yong ni jirsi sape si di. Zhanghyum zhangdin ji shichuk kurik zhen ba dang. Shichuk ji kurjik gandil dang tuk. Jashi zhuna nam ji jihtub dang sartu ni hu jinsha me bar galung si gi. Lishik dang linshi kur ji shabsi ma lang zhichin si hu shir dang ni. Loma nam shichulan zhigbi gomba tangpu yagpuh bojir jabchur shigi. Rinpa kakka ngotri lepshirbi. Rjinta lomi chota shini. Kongcu tang chokpo zhigiba tang. Kongcu samshar tang jishir adilin shigi. Tarta lobja shimur lobzhung shizhinbi loma cu lo nyehe yime yinba tang. Shilo nyehtong nyehe lor shuk yongnin zhondzhung shichukchin zhibbi dila lepci. Mangpu shig lo simshilang sunyo jimaari. Diram di dirche da zhirtsi tuk, tangrab shan nguntan jirwi dila lhebtsi, mangpu shi lu zhigshila sunyo ji maari. Diyang lu jia ni jim ba taba mungbin ngunjir si bi tsi. Chuchu tang zhuni chertong mangpu na di gurum yung si xinkan yin. Dasim yu ba tang, pendan yu ba, ba tab si ba, lekhjim bawa si ji ma tse yin na zhini tuntang dambi ma tse zhi. Tangrab ji zhuni tsur xi zhin zhuk ba dang lekhjin bawi lekhtak hasang jia qinbu yu ba dang. Pendan zhibin danlam uhtong danba yu bi. Cangmi zhongku pendan ngunjir si bi alab siwi laglin ji nangda, rangni ji ngumtsar siwi matseh du ji riwa yu. Nga la yichi yu ba na, tangrab ji zhongku zhuni nam ji tangtang mamang ji chakda gui bi lor ji ji ngansi karda lang ni. Langcu miwa la barwa dang. Matsi a jia jih tong wa. Si chuk la liak jin bawa si ji jirim nang da, dirab la ngu nung magi bi huatang adan bi li shi zum tam nge zhe.

ndepi luwa nga rung. Nga tsu tanga ni tanga ngoa ni jib, shunga ni ka tanga, ngoa ni jib banta ji jib, tamung tan bai tsu pshikdi. Ngoa ni jib njawa shuwi gong pan ruhi, yang tagbi ro lama to yo pa tanga. Ngoa ni jib njawa gantab tanga ni, pao ka gai chim shung yo. Aniwa sar pi hu, zhong kong zhong yang gi, shi shu si ti chen bu dan bap shi zin ba ke, ma tab lak lama tar ni. Ngoa ni jib njawa shuwi gong pan yung tsu, sa tam tang sa pa xie bi, li la shu ni. Ngoa ni ji ban da la pan di zheng zhe deng, zhong hua mei zhe la pan di zheng zhe yin. Deng a ni deng ngoa ni gi, ma tu de pan cheng yu qi xie he qiap zhe deng, a yin ce dan bi ge zhen zhe chung xie di. Ngoa ni jim zhuwa shu yong ni gong pe yong gu ren, guan de dan bu yi gen deng deng. Ngoa ni jim zhuwa shu yi gong pe ru yi, meng shi ke, sa tam deng se pe. Ngoa ni ji ban da chu ren, teng zhe qi xie di. Teng meng tu, zhong hua mei zhe zhe jia de le bu qi wan jin yong wei qie de. Bei zun xie pia li wa yu, da da ngoa ni zhe, zhe wa lu ji zhe wu zun sa sir pi deng de ni yu la. Gu ge ge qian bu ying cha bi yu. Nga ci nan tang ji, nian yong shou dun xi di. A ni wa ji gong pe deng, jia dong la nian zhe se bu deng. A zhang ge ji wa tam xie ba deng. A lu tam jia mei ji, ngoa ni zhe zhe wa shi yi gong pe lan ru bi. A zhou tam tu jiu ba deng. Ngoa ni zhe men zhe wa shi yi gong pe ru bi qia su deng. Huan ju er. Zhe cu ji zhe wa meng zhe sa tam deng. Se pe xie ba ji qi tong ni. Ngoa ni zhe men zhe hui ta. Zhen ji se pe tou pe gen de pu tong yi.

Xiam le ngana chu nyam thu se na ya gi song xue ti na lo li ya. Xi yang nian xin jie bla, lo ke pian jiu le chou pie, xian ba xian ba xie ti. Xiu su, pe be po mi tang zang lie mi gi xi ge ta. Pian jiu ki sai ge chi wei yu long zhen jiu le, di lu bian na xia. Jie ti ci, xin yuan tang, pu bu lan ni ti na pu ta. Zhe shi ci dian lan ni

0: chor cho ta ma la ku su se ta ne mi la ti ri chung xin na la ba yu lo ka ne
1: kiran chi bo nang li ya shu be ge
2: kiran ki me nang ni shu be ge
1: kiran nu mi ta nyam tu se cha zhi wei ge
2: kiran chuo bu na lian tu ga zong na wei ge
1: an zui li sen di ki nan ba mo za ni yang ge ge chu xi zhen chao
3: mo ti sen ta
1: qiu wei yan bi lu ya

Re chobo nambar, ta kongde yi na ngay nangba lenji la. Sa ji ge nancho chi ngore shi cha ji na. Nga chui ge chui jen shi tang ryo yo bi shi jia ko shi ngore shi jen yin bi. Namba chui manta da senpa ga se kyo. Nyanda ma li long kwa tatung ye zo nyanyo ni. Shenjo shi ro bar ka ko shi ba tong. Dini tre tre tsa tsa ngo shi ra tuyen bar. Nga rung da ta bi ji zhe. Do ta le ka ma tru bar nan jo shi ji zhen yin ro wa. Lengi len ra che cha che zu sa rong. ngay la yu xiao ni ju de de de ce ce ji ju zhe wei gong xi su mong bo ye ba li ma la li ji den di den ke den de le la xi yong ji zhe nan ju xia jin na ga le zhen yong jiao mo ge ba xi li di ma ji nan ju xia ji di gong xi shen jia se di mo no ji ne ge se ba pe jin nong jian ba ma xi da de nan ju xie ba di le ka ya xi jin chen na zu nie de jie xi wen jiong nan ju xie ba di de dong di chong se mo xi ge ta zhen mei ba zu se kati nanju kuna xe ni dian na che ya ji dian ni romu sabba tong che chi mbepa xe ke xe chong yun re che xe yerong de che chi songpa xe yong mata ba liye dian ito nanju xe ba na le ka yo wi xe xe chi yin ba tong dian na pa la xe wi nda xin nong ki ka nga chi dong sawa zhuwa bi xe xu xe liye wen chong nga chui ro nye la chen ke xe ki ba xe na ka nga le yo wi nre bun na jin nong tong chen nong songpa xe ba che ren zhuwa liye yen gong yong mie dian wi xia xue ngin na yin nong che zhe xie bi ta zong xi yin ba li da da ni zong nan ju jia gong xi de ren jia wa dong ni de ren ki xia wa de ren zhe qie bie zhe xie gu dian dao cong ma di tu de zhe na rong jia te bi men na le che qie xi yin ba qie jie xie de kong ra xie bi gong xi de dou gi xie wo cong ma la song ba xian zhe ma te bi xia wa ka xi che se ge di 姐姐没事在念容给老老忙不比念着吹波的写作文章空了写笔光线叫声就这么了容你空色起跟笔没事的得为中也等就没中空了写笔光笔没没切完呢大地年把了也成把多容你了那笔你的没通把得到从马吹南车龙眼睛拿着这两把写到眼笔给这一头年马铁笔能着动容给心里全把写把走的文章电影头一呢 Kora jia zong xie na, dia zong ji zha mu xie ba yong se. Ka di qie ji jen de ye mi bi ge cha xia da xie ba dong. Liu xie xia jie gong xie se jia ba xie na. Ta nian ru jie ma nong qie tong yong ni yong de jie se ba li. Qie ji kora mu xie ba, song long zong xiu se dong ni chua le yu ba dong. Dong nong xia ye di rong nye jie xiong xie jie da ba to le dong ji tie jia zi. Jie ni jie du ro se ba dong. Di la di ni, pe mi jie kora xie zong jiu gi. Qie ji kora dong ni lo po dong dian ba xie na. 任你消耗龙龙用色吧

sambar, zhu tongyi shiga togi. Dendo chungju shi zhe na, senta xie paung, kongcho ume de longba tong. Dendin yong sen na de paji, jawa chenpo xie bi nesu chen nyong wang. Ma tsongma la sen ne ma tabi gao xie yue de. Wen chong kongcho de nong jia tong xia xie to mongin bi gong. Ngan cho de re ngin zi tong chen zi xie bi nipa ngi jie xie dengu. Deda ma na, kongcho yun song xie ji nesu de wu lu de dong ni, rong xie ni ka la nipa zo se. Gade che che xie jie ngin ba cha de chen zi ma te na. Rongnya kongcho long la wii nian cha da, san to ra gui ni xiong sa jia nian dian da da la song lu tong cho ba di. Che ji long long wii dian zai di jian yin ba tong, di da xie na xue jing yin ba gong xin zhong sa ba. Ga di lan yung di tong ra wii nian cha tuan na, ta jie xie ta di li yao ba xi yue mei jie la song lu tong cho ba li. Che ji sen gu chuan zi xie bi ni ba jia da xie na, cao la dong zi di yu yao ba xie de. Kongcho long ba na nyong xie jia ngan zi zong li, kongcho xie wa ra xie ba na nyuan tong xie li. Mimong tabar zhe giba tong, jai yi zho wa ka le nyong giba xing. Xiao gong xin ye rong, song xin mong zho tong, ngon jia rin zho xie gi xin. Xin chong xue zong ki ma xie xie na, gao mong bo xi le la bo re ta jie xie ta ba li. Re zho bu nong ba, jie jia ta ta sen xin ma na, zhong yang long zhen nian zhe xie xiao le gong, beke chalam ji xie jia ka li xie bi lian xin de li.

yekurni chornang gchilin mole unjing denjigni namyang zuunang gzu derede jirjung kje tembu la tsung si ni ninka jibi sa khung se mchul ba dang serpil simi bi sa khung se mndo wa de na rangni che che suk lang gan kwa shi le de dorna jatum ji tum song khan la song chu si mole yena yang hivjen de non chi zong khan jeb shap chu la song chu ma phi de re de na le tsin jig zug la ni bin cham de le yekurlan jong kan chang mre lam kub de lig yong wa dang jirjung kje chang mi jing yekur wi de jing de ng jin nang lang gan lim shi ta bi mon den shi

ngari kuitu xuan nam kar xuan xib si tar xin. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bali, tuan tu lukar ki tuan yin xin. Kuki xuan le xuan qin jok sum si tumbu am li xin jok sum li chubu ta. Chep qie ta, chep yi tu zu, chep kien mi chan jie liya, cie ga ni bu yo xin. Tang tu zi wu qi zhe ta, lo san su ki gip su po zha nan chubu ta. Tuding gubi qu zhuo ki zi wu qi zhe gip su xi ni chubu li, nam gun kang du tu chep gui mi ba li cha. Wen gyan qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong su mang chui tua, ter gip qi bu chung wa ta. Chep dun ki tu zu su liya, cie ga chung tu qin yu.

0: zamgi tonas yungge mindo ko chik kala chilo la lhakwa to sedu yine je so so na la sedu yine le chik cheri de tyumbe cheshi ji nimare la chakhe kaje se chik cheshi jor ba
1: je je
0: tile ge jang rang ge ge yore sumgi shujan ta tini la jungse ge na wa hing be so che nga che tile ya jungse ge chik tona che che je chunzi ya go to ge yue so o tin je ge na wa chung do la
1: lese lese shujan ta rang shi na zu tan de ki cha ra lhakwa do dang na zu phen jo la shu yue be ge mang zo chung ne cha sha ne le nga che ti dang zu mi thon lo sin de bu ge da so bin na lo la jung mang cha be ge na wa den de thong ya yo re be sha sha na ang zo shu da ri shi chang ga mu dong ga phi ge ba ta chang ga mu di na lo la ang zu ge zu wo zam se ra wo zam dan ji ni da den de mang bu ji lu sha ri dong do ka she ta tan de na ang zo sa ga ka she la chang ga mu la nga mu me gyo ge chang ga mu da nga mu yo gyo se je yi ge ri de le ne wo zam ti le ya ya di na lo la zo de ji ya la nga cha
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 ngachate tibe kya jik gyogo chiwa yuwe nawa che che ani jik nganzu nam yu langmara rwa hongyo shukruwa
1: jire
0: yinay zhe ani jik ngacha gari shukura ka ngomba tindwe tongyi shira tuyukudwa shuzan ji mashi nganzu yu da sembabu mangbo ji saka tosa shuyo re rwa ta yinba yinay le oti gyumzen tu che che ani jik ngache gyogo de toru tanya da ngache di seju naya di maru tamba yina kanda lepsa di zomsa di sosyo sukyu nama
1: wang zhe
0: shuba shuzan ani di jik saka tose mi res che je kola ya jik nyoba chunga da samma se res jik nyoba chiwa dindegi kebar mi nukwa la shuzan te tela ya inji ge ani tokso naro na shuwa yin la
1: tarashi tima zi ene danga nazo kola shubi gekeb chwe di ulenki durin le hai chawla gengu zhe chebar sinye le mingye chari ene danga zu zhonggu ki chungmi chwe le yina nga xia yine zha ca yine zha xiek zi dindegi sayu mang cha gen di hajan ki mang putu sungu dung al danga zu bishya xia na ca nima zi le saya ki ce si di kaze re shubi na gekeb di nga zu le wai zhuru chebi ce si di yina nima re la mire re la ca ke nga ye me re
0: ke nga lesles
1: shuzan ke nga ta yine le rangye tu yina mire re nima re la ca ke gu zam sige yu ba
0: shuzan dabji ma zim zi ji ko ya ce le gege duwa la
1: shuzan ta di ne shik zi ten de chebi yine le gekeb di wai zhuru chebi ke ce si di yina nima re la mire re ke nishu zi nga ne sum ju pa ra yin ba 다 이내래 퇴근을 털이나 키 10주 시지 서기 회장 아니가 주는 유 놈자기 세리 된데 뇽삼 사고 봐. 다 세리 돈 주는 당 주 서류 넘버 접게 요를 봐라 같이 놈네 자양 접주 좀 수도 좀 봐. 공개 송야 전에래 약수 주는 건 주 세리 돈 주 랑주 다 접주 된데 겹제 접이는 약 또 송기.
0: 제라. 당 주 셈바보 망보지 별이 송도 좀 봐. 직 pyori sugyungi xela mangpochi lamla kirangki nawa chungi
1: kichin
0: ngangche chubzui da langzui dinti reduwa da jik tukpa padu siya re ruba da te tabu chashamina kune tangneagi pyori rangki sugyungi xela ruba la ta te tabu ina pati tante chara jik seri da ta sena tonzo pyusum sokbo da zuwe kyoka yabu shibu cha yungdu inba ina jik kune ceri da tunbe xela dinti reduwa la ta cilu da dinti padu la ya kashiyagi susu jik gashin ki jimbaya chik shiksi kabu chikido wala ta ti yaa shiksi di nyungurda shenbaa ki ta chik seju chidang da su di padu di yin chik sukuru shindu chuebu da seri da tunbaya ani shala dinti re duwa ti na lo chik shogo inay re, labu inay re ani dobaa shenbaa ta gabri yaa naya dinti rwa
1: shuzan,
0: churra luya na sopa dinti chijak ti na lo la chik gara shuwaare, sukbuli yaa chweba yueba. Tang yueba kaanshiklaani, ani jik kyo nalwa yaa tokdoa chwea yueba. Ta kanda jik sukbuli yaa shindu chwebe, ani tanda kongrangi suungbe, ani jik zoye je, 최고 레송약 세리 콘스 또 도와라.
1: 시장 시장 타라제 페베게 담벨레 요리 제동 박스에 제나 설라 님게 메스 송야라지. 다 콘럴 현재 설리는 아주 차다 색지 태기 에너 주체디 명예 차르기 나바 근데 이미지 모두 수비. 다 되는 나 최근에 차샤나 계급기 외조로 체백이 세시디 있는 님의 레라 미레레 케니쇼 쟁에 능수를 동안. 다 케니쇼 쟁아스디 근데 소라.

0: 나 배차제 사제 휴베이나 나주 통증 아무 된데 여러 발 인력 인력 허생 앞된 유베기 통증 아무 나로라 나 체기 뒤체디 내리 괜히 쇼 쟁아 잠지 쓴 것이 쇼장 지나게 니머지라 통증 허생 앞된 유교기 통증 아무 된데 지 동부 인내 티랑게 속분 나로라 니머지라 계급기 외주로 체베기 세시디 신사브리 이내 지나게 니머지라 허생 앞계기 통증 아무지 최제 쇼고 말아봐 양가지 현다 사야 나서 봐 쇼장 안주 똑점지 나와 뭐 주는 가지디 레하브 체레게 조약이 된데 저거리
1: Nesles. Ta kondo ngani ki ji tse tse shi yinne zhi, shakzi tse shi yinne zhi, nga jie tse shi yinne zhi, diga jik rinpo che je, jik gyagab ki yinne ma tse shi kodun che ba diga jik shubu zhi. Ta di zo shib chak zhi chi, kod de zham chi shubu yinna, nima re re ya mi re re chak ke, nga le ge chuk yo ma re sung bari ruba. Ta wana chak ke nga si kazay le gi yinna. Di ngan zo becha shab yinna, nam yu bira agi shidam dindra ki kipchoo yu ba la.
0: Nesi.
1: Kipchoo kang cha lu bu yinna. kinga leni dindis cheje tsuba nan da la ta de nyima jig la mire re la yina jig sia la nan lo la ta ro nyima shi bu le da tu du jig mar da la
0: shu za
1: cha kinga le kip ju kang le ro ba ge yo ma le ta de ne shig zi di la cha sha ba yina mire re nyima re re yina a ke ni shu zeng ne sum ju su du yin ba yina a bi ra gi shi che dam gi kip ju de ro ba
0: re la
1: nga ne chuk ba ro wo de che shi re Tati du step inna, mi maangwa jik gege ayo yo samsamdo. Ta inna le, jik samlu yabu uch tamba inna, nga zu suja suma chukruwa.
0: Suja
1: suma maa ti nanglo la. Maa ti ta tso jik kesi kipchoo nanglo, tso gyangwa inna,
0: dende,
1: ani, tsele geba towa la. An tando jik, shenpa, shela, shenpa nanglo le, ani, yorwa la. Dende se cheche gege yori. Ani, nga jaya itagara ase. Ani, lenge ge jik te te la inna, namgyu tuna maansi sha. Ta tanda seju jik, karishukore chubwa maikyaba darwa togyo la simjaya yuwa tuju din beti yuwa simba re ta tanda yinba ina susu sukbulu ya tangdu nanche njik pa sukbu dede tangdaan rwa ka dede cheze njik tsuwa geya ki tuirib dinja jik libyo re ta mi mangbo jiki o mezi tongdo re kari sengi tonne kari gyni tonne tuk chen takarwa ta dile kuen dile to che ba ina ane kibu yungu maare sungo re ta di negab jiri Tuzu logic lo ni lo sum chudu yina, ani laya kikashi. Tanda chawai ding laya mikashiya ki ani sungu duwa. Jik tanda nam yu jiki tsuwaya nanglo la ka gyagwa cheche, ani jikpa sako re tongu re san. Ani menga nanglo labdu yina, ani peke aru aru su duga jebje dedu, ani kudu. Tuzu geje sheba, tuzu chesu ba kwa re sungu duwa. Tuzu gune tenpa re la. Ta tandu sadung dike tona naya pyu je nam yu ne, ane shingba da rogwa ina ne sosyo jik nam yu ge nyima nyin re nge zu dike ina lu yung ke kong la togi yore, miksu lu yung ke nang gu yore mare. Ta ina le jik shung le kang nang lo la shung nye re jik zokpur ya shu je chale nang ya mangpo jo re. Tenzu la yinba ina jik lu yung yozam yozam naya roba, lu yung chinga ge din re ta polo ina re din re ge re gyun meba ina le jik Pazu, Chujyu, Shabdangma la Chujyu chiya dinze, Gyungyu naya da, shubha? Dinze chiya da, dine shiata sho la. Chegu maansi cho ya, jik bebe pilu suri ki nanlo la yore, jik menla nga wa chugu yi sungu yore ba, jik chugu di yinba yinna, naza khari yinba yinna la, jik dui tubya da, jik ngungo tubya, dinze ki jik nyuba yore sungu yore, shuzan chugu di yinna, gyundu ne cho ya di, sosu chobe jik, kumshi dhubu chi chabi ni yabu yore sengi dhula.
0: Xu zang, ta zang shi. Tanga na zu gyundu ne nawa tanga, xema dunga zu sobu nanda yo mara si du shugu, naza kasi epi xa xena nga zu changar tobu, yama na caga tobu cheche, chakshi tobu, la sobu ge naza tunzu tuyung du, tunzu mangche susu ka ne maa seje ge tuyung, naza chungwa tinda che riba la.
1: Xu
0: zang, nga zu gi seri tine cheche, tere ya zunzin chebi ina, susu didang di ina le, susu la nandu le du, tine zung sukshi didang, gyungyung tobu che riba la.
1: Zhele zhele, xu zang da, ne nam segi to ne chung sungi yo riba la. Xu zang, dujun ne jik, xeegi nanglo la lugu ya di la, chungsegi tona china ro naas shue yin la.
0: Tara shi, nama lingge, tilingge le zi nanglo la lingge soro ru, anzu gyundi ge tsuwe tru la ta tsa taan, xeeg zi nga zi, tunzu la nawa kandes tang gui mi taan, mi re la, nima re la ta, tunzu kasi sebi yin na, tsisi kazu zesi legi yu me di chung, xib sakbe ngane nama lingge ra ngoro xubi hiin, ane tida bu ge da, gyundi xe cha tida ge, lingge tsuwe ge tiongge tsuwe tru li yin na, tuwe chungse suwe ki, mundu yin na xu ju hiin.
1: Leze nama lenge, tsam diri lepdiwi tatingi tiringi lingshi leze na kudri shubi nangdun tsangu lo, lenge ki nyalam tu piusimi yi, nga namzu lezen jimar yangyar jayyo.
0: Lenge,
1: shubi jago.

0: ngan su kun zong ya luk chung ka kukup shi zhung bi na kun zui mi zi lian wang li ya gyun do tang du bu shi ta na kim sang ji ki lian wang li gyun do tang du bu shi
1: longo zhong ni ki tui zui na lop da shor nian yue bie chong si fung jik dong ye ye zhong mi xin zhang gui mei yi chen ki long ku ni tuan di lop da qi mo jim ju chong yu
2: zhang gui mei tu ga xin gu ar tu wa xin ni po mo mang gu xin lop da qi mo tuan jie zhi gui tu lo yong wa tang ga zi qi xue ki li ni dang pa ti shi lo ma nam ni de gyun kong le ngan zu nar sun ji qi rang de bu yu ju ri ji jiu gu yun
1: tong mie sem tu xi ge gen li ge ge sang bi nam tar jiang xin sim ju cha gu xi la dian ni gyu mi tam ji la le nang
2: jie sim tang xie le la dian ni chong se po mu mang bu mi lam le xiu sung ga nang ki tu ji ge mi bi zhang gui mei
3: kirang ne kien de be tuen
4: kirang ne sen de be dan
3: kang jong zhuo ling
4: kang jong zhuo ling
5: san ba suo par guo chun shun ki pu jie cong gang tu qin bu xi ba de bie pu jie mi le zi xin zai jue be pi lu zi jue ki de le gong xin yue la la xi ba ju ma xi ki cuo wei ren ye jiang yun ju qi xin yue de ren ge kang jong zhuo ling li chen na Lemi kyu ma xing ni, cimbu wa xiki pari ki, gyu wa xipa. Purbi, lakshi la ting ni, cua ya sarbi, riwa ngungyur yongwa chebi goti shugin. Nidong jami jami sumlor, purbi, nami changma chi di, pe yu chamto gongju zong ni, lesara, nebi yu xija che yu. Chonggir to lima takbi gipsu, kong, lopchara ringne lopchon chebi la zhunyun me la, lakze ni ji gyan kong to chu me bi, kangsara, Lega zhe ne nila gyubara qindi, chowa kyuta meji gami chung yu. Degu ge disung wa tang, chumshung ge zangra wa. Ale qi se la yo so, lega zhe zi changwa qe rung. Dare yungab le, kemzang ki xi zhe zhu zhun le lhagi me dup. Banjur ge kwega le su qi me ba tang, lhagwar gup tere. Purbe chugu xi, lopchara zhumi yinba re. Masi ge gup ge, chonggir chongsep do lopyun me gup be, wengan lopsi si ju, chowa yung le kipte dang we. Lopyun ki thay la, simzhe chigui ki mibari. Wen jang, kimzang ki sajja tang, chunggu, gyundan ki zhuzhong chigui thwa, tadung chugu tsui lopche tang, chowai zhuzhong nianba yina, chao do ki kubu yangbu mibari. Tena purbe, lakze nijik lopchon chie ni, chowai chagin leksu dunggu samla kore yu. Gabdir digyo ni, gyagab ki rimi zenyu sochon chigui yu bi, nijui shido chung yu. Lopyun zhu migyo la, lopchon ki koche kodin chiba ma se, tadung, gyagab ki kailin chibi zainyo la yi zhugi yuri. Purbe lamsin sanda chi ni, pionchon tingrab shiob shu leri lakze lopchara togo chibara chin yu. Masi tomara yuejor lakze lopchon che ni, chi su sagan chungchun shik zubam yana, sagan shik du lega tenbu shik cuyo tubri che kyang. Yuejor zinjara loma du sin ni, lakze chungwe kukab rami. Gabtir, chi gi lopan shik ni, cimkor gi jachaba tang. Kongi par dagab, Tsimsui zinze ge gen ki, loma tsoro, pyo che tsimdang lopshin yubari. Tena nyurtu, loma dumi ganchi shubi. Zinze tere tadung, loma nyi dugi yubwa shido chungwe. Lamsin, rengi tang sanda nyi, togui che yu. Tene sung, purbe tsimsuwe lega gochu yu. Pupula, kiran toma lhasa la pidi zane, tuzui di kandaji ina.
6: Nga gala, payu janda ki miche. Ani, payu janda yi, ani nga... Bayu nila sa wana ni tong song lo yu mikla. Ni tong song lo gong che te tuwa le ta la ra je. Ka sa ka la je ya duwe te pa che tsu che. Ani ta le ma ka ru le duja tsa ba sa ta. Aja duja che sa je le ka ro tsu che ra su. Ani te tu ma le pukus ye yo. Pukus ye la ra tong ayo. Ani pukus ye la ra tong che te ne. Ta te tu te jaka ka si ju ya po che. No so chen chen wa gila. An te che te mani dasa donsa ta pa tesa tesa tengsa re san san la che te na si pa che tsu che de devi. An puku che a je leka ocha na che ra che. Te puku sung te lora ta pe lora ta ta ngara to kodung sa kuruwa. Te ba le kudu te ta lora che mo ta ta ngani santa re su re su. Ta nden ra chi ka tsua che tusa mara ngani ta lora ta santa re su re su. An ta kanda che kuru re su ta ngara ni ma che je jo na ga sa re su. tene mumbo chile ka tre tuba chi da ya mumbo chile ko lo zo tuba

시시 타 개동 등기 하점 심바 타 차념 서법 터지 미시동 주기 점 심비유 사콘수 자탕키 개균 지친 치송기 주미 시타 담제 지 개균 지친 징어 중어 듄타 송동 십기 심바 타 캬롬 칼 주기 굽주 코주 타 리기 지신 나가 니기 주 리기 속차 리게 타 십주 십게 제유라 사콘 티니 티추 타 저추 추구 개친 타 초부 사두 깅캄 딘자 송유 개친 시갸시 롱예 신 당래 청규 사콘 키 깅캄 송종 천재 진 타 십사 진 키 추제 균체 미발 토르 단니 남서 발숨 시지 진 키 더십 체린 마라 주유 민을 쥐 타 중중 깨나 샤와 추갈소 Rikju shi yi sokcha mi tabzi nu ki yechi che yubba ta. Kyak rung ta, damra so rikju ki rengchun gengam tungko le dashib che lin ta yishib darju che yu. Rimzi gemna ngunshi le dashib che lin ji ting chi nyi giju dun zamsi ne. Gengam takgyo le lakze ki de gyor che yubshi. Gengam lar sol gyuntu gudi dangshin. Longa che chukshiba ne sung. Dang li cheng gyu sa kong su reng chun lar su zo ul chi ba ta. Mi tab lar su xiong di chi ba ta kyung ki jak zha gwa ni za ka so wa ta. Sa ni ti ge za sun sa dip chi ba. Sa gyu li dong so ki chi tab la di ni. Xin gyu za ta mu chi ju gui ta sum dong dun ki zam lar su ta. Xin gyu dam zha mu chi ni su zeng ta go dong gu ki zam ju gyung. Chi gyur sa cha mu chi ni ta, xie dong ge ge ha zam jue gyong jie che ba ta. Kyak rung ta, keng zhi mu chi nga zhu le, ri ge dam ni. Song gyong ki sa kong ki, gen kam ma la ki den bui reng xin gyun tu chi ru dang wa shi. Gen kam song gyong che ba ta tu cung. Dang le cheng gyu sa kong su, ge kub ji ling nyam zhu nyam zhu chi da, cui xip hul da che xin. Tu zang shi, le ne shi, ge kam ta gyong. Lian nian xi din tu qie di, san nian ti ge zhuo ba, ngui le gen kam song dong le shu su shu yu. Ming nian par jing zi, qian na mi tian song zhen a dong ge ge chu ju ri sum din shu qie ba ta. Da gyong ki, ke sab gor tong chu sum ta, qie wa chu zhe yu jing. Mi shi chan yong yong bo gor chi ji, hak zam chung yu. Chui mi nian zhu tu rup sa bian guo ca han. Hen ge, guan kham sang, nga ni mi tup ri nu ki nian zhu ba AI zhu ma yi. Kira ni, ni nian zhu xu bian li cian sen gyur ge su. Zhuk du nam pa chol chong un ki, zheng zi tu le pi ge gor. Guo zhe tu, zheng zi bu ge li, qir dong chong lam yang si kui ba di shu ge yi. Cho bu sa tol ya ka lip ga le tu yun tong we nam pa mung ge yu. Lo dar dawa dunbar, zhang nobu soken tu zang nga do ne chok dong par chongun tu zhang nobu sowar yongwa ta. Zhang nobu tu zo chi gya tangba ne, chi gya tang nishu kwar gyun kyung tu yu. Zheng si le ngun bar, talu dawa tangbo ne dunbe par. Chongun xing qing ki, zheng zi tun zhe chik dong ki, rin tang dongbor go chi nga ge si ju xing nga ta song dong simba tang ji. Giri si ta Singapore. Polen so satar ki, chi ge chomrar chumze tobe nga bion toba ta. Chibdong chi kong mutu nama gya gi to yu. Yarzu geba debu satu zhengzi zui ka na. Chongun ki, zhengzi kile tiwe ma we. Yuxin ki chongbe ma ju gyu che, gui ku gong gyur lo yi cimne ma de bar. Chongun satu tumo mo yinbe ginkam ki, tun kong la di ne, bu che gen lin ta. Bu ta zu gyong. Chomra sarji jie le mu tu shung nu gyeb di. Sebe mi sum dong sin bie, zheng zi ti da rin xin, ge ji chomra gui di dong we, ming jiang sabar gyu yu. Mi rin bie kuang tu. Ju la ki, mi do ling zheng zi li ri ce yu gong si kor kan na. Zheng zi xi dam to, rang da bui da jia ne, bi jin tan shang hai. Sheng zhen ta guang zhu so ki, ken dian tun zi cong kan tu bui yu. Nyi don gya mi zheng lor gyung do chung ji. Mi do ling le gye yung ki, so le tun ki chuk du la ki sha ne. Reng ni ki, bu da tun zhe so gu chu. Zheng zi ta. Mi do ki, sing zhu so ne guo zu di. Zheng zi tun zhe ne ke mang bu